0: sahabaran.
1: Dan
0: ngaran saha?
1: Gimana tuh?
0: Naon?
1: Ya hate kebedol we kumanehna.
2: Tadi tanya ngaran hate.